kuturia malilo ngawa yambone zambi. Oitora jini 20 iseji minutu shtubileba nitu jimbo tu haku likangana likangana kutia iku shele Jumatano shaka ulindo. Ntende jima zengogo kwa kutiba jishi dezemba kutenda izabu.

0: akamushiria iorbe yalulele
1: mpaka unotende uno campaign jileji jina kutelego maskulu garingo garingo
0: parampandi juno tuterele ni tuterele maskulu ga kona gatatu tuterele maskulu chana nda chekulunga chaku sukutenda school secondary ya kuishinga tenda gapele runtu jerele pashkola basika papa nono paranjala e sijuma shino shino tuja wale panono pashkola no vizuri zonte au tena no vizuri zonte
1: mpaka unotenda ro bijeti zidingo jo manganya alinganyisa
0: parampano pano tukudi pa bijeti pa mashila di ngumu kwira milioni jimo kwira makumigaratu
1: mpaka kumbesia aji kampeni ji jo manganya pa njisi kulinganya bijeti zidingo
0: paka kumberi kampanye jaji ni we intermi ja numero ngatuzala dingo dia kuti ngati vakwete masedula ga adi ashina vandu vadi mashkola va ashina vana shano we tukubalangira ga tutuposhele rie sedula kuti sedula dingo tuposhele pele tudingani rie bileti zidingwa rano pele nga kumbele kubishira mpango nti pele baba tudingani mwanti dingo tukumanya kuti mashkola vana se vadingwadi
1: Panam uwe chito uwe chite wanen akaza atega kutim kuringa nyo kwa bili yeti do kutanda kuri kwa angali pa atatupeni ni panawa kutim uja kuringa nyo bili yeti kutanda wanatupeni ya kusaga kuripa ndi nje kaje tukupona nje panandi
0: idiji weji ofiri wakudinga ni efaro tudi ashino shaka chino tukure tukushidi shaka shatatu tudinga dinga nsiri asina vandu vakudinga na bidieti kundanda kutanda kuende ngadi vaterile shipagule shao bidieti kutanda vakulungwa kapena mwana shipana shakashi nshata tukutenda vele vanye vele ngadi yakudipa tatu peni jimo ngakudipa ngakudipa kwa radisiri anti mundu jwa kutanda jwa kuimanya kuti une jungutanda kudinga na bidieti vele va ngakudipa vakudipa vava adi vandu va wako te bijeti kapena ajarile ojimarile prazo anyawele kombulega shene kombulega kudipa nambana abakutanda pangadi chilambo morpe unangadi wakudipa yalulele
1: samano kudinganya chipazo chikwanganga chikupeka nafasi kapaka kudinganya bijeti ji chire chidi cha kudipa cha kuche sit down
0: sit down jaji ana mundu naga tukutenda yi naga kampanye tukutenda mashkola jaji asina vandu aba tenda sheni ngakudipa vana sheva ngoti kujigara masedula mashkola kuja kwavanya kurishishitu vala uwe noti kujigala kujana ayo kuja mashkola mala kwadinga sire vana sheva la bijeti siangadi pa yalulele tano vandu vakutoka pane para pakuti ngadinga ne kurishishitu ko ele vanya ela kudipa certinauji
1: sambono tenga chavaji vari chele vandu laiya
0: tenga kwalisela ni anti dingongo didi kuvesha kuvesha taita kupika nikakupika ni shiria yeti kuraka vandu kuipika ni shiriaga dingongo pane akuika ga vandu maoperi mama kuti unajua ju ngati tupika ni anti bidieti ngadipa ngadipa bidieti ngakudipa vandu napo kuroka kuipika ni shiria vanga kudipa vani ngoko boma jitite twakamushiri vandu vakudinga ne bijeti vanga na college bijeti vanyo vakulebela kudinga ne bijeti vele komule kwakamushiri utenda sheni kudinga ne bijeti panga pa kuti patata panondi nambo mundu jo vakwete bijeti une nyari le bijeti jangura kuja kudinga ne vele shadipe
2: ashimwene Ernesto vela kweva vakuwopisu vakudinganya mabijeti amuno mprovincia achiradi chiriaga yakuti akubita mashukulu kujigana masedula ga kutioma pa kwa diga ndishiria mabilieti galulele. Pa wene upande na turadi shiria pelepa ya kuti nga kudipa bilieti vandu wadi nkudingania kandanda mabilieti go nga we vandu wospea. Pelepa, nipatiwe jion kupelela ngani siya tupa ishia usia kuandalesia, situa jigele uche walelo jino wa masku zano mwazia ono wa agosto. Kantule kangana kwa tukumbutiane ngani siya kulungwa kulungwa siya tujigele. Tuzahati pepe ya kutia presidente wa nchilampo muno, alongolele mwambo wa kukudila nzungano wandanda wa shima shefi ga kuloka lidade ni kuwaga wa nchilampo chosepe nzungano wa masku gavidi, o utandite pa town ya Maputo.

Kamula shilunga mwalambe nushingu ye yavi. Na apela gashibanchi. Kulombe la apela garu yao amboni. Atubula mba utama yoyo. Atinga kukombola.

0: Bari chilonje njenje majumba mwine para wewe kuti mwanga ti nyumba kuti ajaule je mpela matu kwa uli lawe kati kushele 11 horas ni 50 minutos.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Kutubika nilaba utoshila kuno ku Radio Moçambique kushinga watu kuweshita pa banda ya 238 metros zona media frequência ya mili 260 kHz wewa ya watu ala yule munda wija 8 horas paka uno tende uno liliju ino utuwa katileba zikatipo liyongulia kutuwa liju kumabutu kwa liju kujitanda nganya jie kulungwa jasha kulungwa wama lokalidadi kwa kutukumango tukuno wa jinja vite pile pali muobezi wakununo kule kwa kuti kwa shoka kishi zano kama kutiai mazingo gamboni wewe shia utuja jema lai munda jawitora shbondia

0: magesim. Masuala e kumihiwe ni ministra a finansa Carla Loveira, ana mwemi la presidenta ilapu ya Mosambiki Daniel Chapu, wa mutukumano ni onerea o Tanzania, shasha istate ya odara islamu, ona shashira ikhavihiru sa ovariwa miteko sa oteka ifabrika, otipela ikarma sa magesi ni sikina, sa otukula ilapo sa Afrika. Ministra a finansa, ohimawi mwahiha nova, ori mpua muteko wa ovalanyi wa magesi na varili wa muteko, mtoko gash, awapeliwa itu, awetela ikaro, ni ikaro sa wetela magesi. Carla Loveira, ohaopa alipa amuhaku, we ekavihere otukua wa ilapo ya Mozambique.
1: Vamos trocando experiências com vista alcançar o objetivo comum dos países africanos que encontram...
0: Ni navirelela waka kana miruku, ni anamuemela amiloko so hiyana hiyana sa okavihira lapo sa Afrika, yowera ala ye merere iprograma sa hu sa miteko navara hu yowera ekavihere. Ntoko nona hu, kwa mtukuma nukola akalavu anamuemela aibanku, anamuemela amiloko so hiyana hiyana, anamuemela aiguvernu, ni akina kula mutu anakumihara vate miteko anahula ovarawera elapo etukue. Ni hiyano nuhuluma sa maha wa magesi, nonahu yowera nukala ni gash, ni itusikina, ni nohima yowera natunato wivuliha miteko ni sa ilapo sa Afrika, sa washa ashira ovukula okuveiga epiro yowera alipa amuhaku ekavihere shasha ombari wa magesi. Nuhulumato sa maluku amuhaku, eri nuhulumato sa maluku amuhaku oho weliasha ni miteko sikina. Nuhona yowera nuhima variari va atu enakavihira ilapo sa ise nrahuno na upaka yora ekavihere ilapo ya Mozambique. Nikuruna holiliwa ni ministra a finansa Carla Loveira, o kala moto ministru a komunikasyon ni transformasyon digital, Ameriku Mushanga, ni astoko ene akina, enakumelo ministeri wa finansa, maluku wa muhaku ni magesi ni akina. Mutukumano ola, uhuliliwa ni president ya ilapo ya Tanzania Samia Suluhu, arinova mosato, etulia president ya ilapo ya Kenya, president ya ibanku na weha sa otukua wa ilapo sa Afrika, ni anamuemela akina ilapo sa otene sa Afrika. Ukumela wa Dar Islam, hali elambahiru ni miyana Monteiro Bonifácio.
2: Asante mwapara Monteiro Bonifácio ni hapare chatonka uira igverno. Enaturula uilupelela umorsela energia mawane motene cholaponi hu. Mpaka mwaka ulfupili nula miaka talatini. Wira ne mesre ukate uhapare umono uochulu liweria riwela pwehu, ena mwitana Januaru Eduardo ukuma uniasa ni hapare ihimia wira. Aholili o provincia umiteko choma somelio ichikola uniasa, isumana inuwa, anahala wahimecha anachikola, anhala utonyira i provincia isekuhulu yompira yanachikola, inrua upankia unyambane.
3: Mwana no miteko sa osomi no provincia uniasa, onkelo suweliha sumana enroa, masina amu avano ankelo pagampanta, uampiki sano mtukweni, amatela amashkolani, onkela gwerani ya e provincia ya unyambane. Nana nova, mpiki sano ole e provincia uniasa, ampagampanta, amu avano upira matira meli, ni miloko misheshe na amu avano araru, vala ankelo tandiwa, amu avano upira nkira ni mosa, ni miloko miraru ala ankelo pakampanta wa mpiki sano ula. Mwalano amiteko sa usome inu provincia uniasa, dha mwaka ula, uhaje nja mapuru sori makinakina ala ni holila matela uwa shutiha amavano dha matela uhiya na hiyana ya sasira kawihi amirelelo dha mpiki sano mwaka ula. Dha yeyo ewehiriwa ka osuweliwa amavano ankelo pakampanta wa mpiki sano ula unyambani. Nana nova, sinavari hiwa miteko soli pihera, mikalilo sowa skwela amavano anima na nene sene ni anivari hanene sene miteko sa matela amashkolani opaila uroa onyambani vanipuwa na teletejimo nno provinsi ya uniasa. Esumana enroa ni kela suweliha mana ya masina amavano.

0: kwemeleke.
1: Ni kweli unkala wemela. Kama na haya machuma ya kurusia unukala wemela. Ye, ni chupo kampa teko na ratano wa marehemu ni pamparo. Hepe chupo la zidadiva pempa. Lopo na kanorera. Kanorera henderele nuwa na we na sunyuma kela mwera ka kimpela vai kuwochenye joro anjuru kuminji iyo. Melo njuru kuna amala. Melo kunyo china amala. Kanumali hamapuro. Mena. Mpaka uvile lana. E uvile lana. Yeye nloko tenyu iyo umela na yeyo pasi. Sida nani mala itahura yona munu. Prince of Abdelgad.